0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that
2: waone bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori ni mulere mboko wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba jeru keikeri edhe wajia na sionda ile maruri inge vakatani
2: anyenu anere kore andore meme kakani kumatika kwa tani merimu ere matura kama guwere tenda wa mudhikiri ya nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu

0: ĩtagwo wa mũcangi kuma rũnyenje njikagĩrĩria rendio ya wĩ mwaro cũĩ ya mũrĩmi wa kamwendia na noambugire wĩ mwaro ĩtũre nĩmĩrikangagĩria mũno rĩrĩa nĩ wĩrarĩ wakwa ngĩbaka rangi nĩwethagĩra nĩmĩkĩrĩte bau ngakoga nĩ ĩrathikangĩrĩria ngacangamũkia ngatũ maũndũ kũu ũtherĩti kwa mũrĩmi wa kamwendia noambugire niĩ wĩ mwaro ĩtũre
1: nĩ mbĩtagwa bundi kuma rũnyenje nguonagĩra stage ya rũnyenje na nduvi na nĩthikagĩrĩria cũ ya mũgenge mũno menoko time ĩĩni twĩna njeci yetũ ya nduvi gũkũ tũkoragwo twĩho mũno mũgenge ndatũbĩtũkaga na njeci ya mũgũka tũkoragwo twĩ mũgenge ĩrĩ naĩ mũno twĩba njerũ mũmbere bau stage ya njerũ mũmbere ya nduvi kũu nĩbo tũthikagĩria mũgenge tũrĩ nĩtũkenagia mũno na nĩngiugo wĩ mwaro wĩthiĩ na mbere ũtũra nĩĩcangamũkĩre andũ ao mũno ĩĩni
2: wĩ mwaro FM gakaniko
3: mbĩtagwa mũrathi gwatũra rũnyenja thutha wa nairobi gĩrĩthwa ngumu rũnyenje kũrĩa kĩgaa na nĩmbĩthagĩrwo wĩ mwaro mũno mũno
4: mbĩtagwa nyaga tũgawĩrwa mbondabondaga gũkũ nairobi ũthĩĩrũ gwetũ nĩ ambukangara na nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro
5: mbĩtagwa rirĩa nyekĩo kana rirĩ nĩumĩte rũnyenje mwena wa kĩgaa mbĩkaraga nairobi mwena wa ũthĩĩrũ na nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro mũno mũno gũtũratũra na mũrĩmi wa kamwendia
6: njĩtagwa Dennis Kĩnyua kuma mwena wa kĩgaa ndugaga kuma gũkũ nairobi na nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro FM na ngethima thĩ mũno kuma kũu kĩgaa gacũkĩ
7: mbĩtagwa Kĩmathi kuma rũnyenje kĩgaa na nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro nĩmĩendete mũno
2: wĩ mwaro FM mũtambo ũrĩa ũrarĩa mwaro FM
8: mbĩtagwa Samuel Kariuki kuma gũkũ ũthĩĩrũ junction kũnguagĩra na nduvi nĩ mwena wa nairobi na gwetũ mũciĩ nĩ kĩgaa na nĩthikagĩrĩria mwaro FM
9: mbĩtagwa Dennis Mũtuĩri Njerũ niĩ nĩ mũtwarithia wa nduvi nguagĩra gũkũ ũthĩĩrũ nairobi county na gwetũ nĩ gangara kũrĩa kĩboe mbici
10: mbĩtagwa mũcangi wa kĩraĩ nguagĩra gũkũ ũthĩĩrũ na nduvi gwetũ nĩ ngũbiũ barĩa kanitharĩ nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro FM
11: mbĩtagwa Peter Njerũ nguagĩra na nduvi gũkũ ũthĩĩrũ nairobi gwetũ nĩ barĩa gacabarĩ kanjikerũ na nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro FM
12: mbĩtagwa Eric Mũrĩithi nguagĩra aba junction ũthĩĩrũ na gwetũ nĩ kĩgaa nĩthikagĩrĩria wĩ mwaro FM
2: wĩ mwaro FM mũtambo ũrĩa ũrarĩa angwe wĩna ũmenyo mwĩganu ũkoniĩ watho nĩũbici mĩtaratara ĩrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩria mabinda marĩa ũratua matua matiganĩte ĩkorwo nĩ kwendia ona kana kũgũra mũgũnda
13: na korwo nĩ mũgũnda ũragũra tigĩrĩra nĩ weka due diligence ĩrĩa yagĩrĩrĩte akorwo nĩ mũgũnda mũthuri arenda kwendia nĩ atigĩrĩre mũtumia wake nĩ megucana ũhoro ũrĩa ũcio na no abota kũbacana kĩndũ na kũrĩa gĩtagwo spousal consent
2: gũcaria kĩboto
14: tondũ ũtarĩ watho ũrĩa wabĩtũkirwe in the law of succession act ugĩte mwana wothe ũbatiĩ kũgaa kĩthaka kana kĩa baba wake kana kĩa mamu wake equally
2: gũthitanga ciĩko cia wĩki naĩ wana kana njĩra ĩrĩa yagĩrĩrĩte ya gũcira macio mothe tũrakũthomithia mũbango ũrĩ wa menya kĩboto gĩaku wa mũthenya wa aramici matharĩ mathaigĩrĩ na nuthu cia ũtukũ na macokero nĩ wa mũthenya wa jumamosi matharĩ wa mu mathaigĩrĩ na nuthu cia ũtukũ ũkĩreterwo nĩ mũrĩmi wa mũgendi menya kĩboto gĩaku